tafogna ma darbi grow takun ti ghafini kita ti ban salam ya silan talam ti graw suf warat bas tala qalmini fadna ti balam taqalta hin azan taqalta wik taqatu ti wabitu ti si tayyir istadi bas ti dayam wa khalan hakas ta shil ta kasi